Ulitil ang naman, takay ni kabar. Ibtata fulsin ala ang ngujingit. Itasat kanyo talapuhu nalag ni Hedwaf. Nga cawan, ibtasat sin ala ang ngujingit. Itafen kanyo talaharap narang kay ni kabar. Siklitil ang naman ang min, entala ka ni Chusri, Vijayapuram. MV Kalikhat, Chuh litil ang naman kay ni kabar Chawara, Teresa, Gajal, Nankori, entala ka ni Chuh Campbell Bay. Ibtane na ifen ala ang ngujingit. Itasat kanyo talapuhin lag ni Hedwaf. Nga cawan, ibtener na isat alaw ngo chinget. Itahir kanyo talapuhin na rang Campbell Bay. Sak nengori kajal, Teresa, Chawara, Kanikabar, Talitil Andaman Anmin, and the lurker ni Chusri, Vijayapuram. Nalanda, Kiran garamin hek ng chun nengor the Campbell Bay. Ibtatani sin alaw ngo chinget. Itamachutra kanyo talapuhin na lag ni Hedwaf. Nga cawan, ibtasat sin alaw ngo chinget. Itahewe kanyo talapuhu na rang Campbell Bay, saknen kori anmin, and talaga ni Chusri, Vijayapuram. Anununne, min kahtalun hi ing laharap.

Tayangi terhek tengi tajuk tai story. Hengu ap kun kiko nya. Nam elka ore anga. Na tang heng tak na kun nap yang re. Hengu anga na el room re. Na pet ngen na poyen mufe. Ku anang at hengu na poyen mak na el school. Nga chengu nap yang o. Na halen o nang aro. Kuan. Kuan en ankol ngam re tak tangam. Nyina mato tame. Amat sa to ku ten re manakap. At hengu anga. Nangi taro nap yang re. Hengu hek anga. Nelap. Anuja nangara poetit angam retak mihoi jin unoi achingam la enre inkerpa nga chek anga na jo ingam taeng takirang school atharik ngerangam tinrik ngen o hek anga nen yi phol re na nyam to nyam ka phun in re nga chenghu anga na ko tiku tap ma na sare ngen teu anga na poyen inka kuhut termika ku in re tanup tarol gangen tarokare nga yi tere anga ne inap ma nangara ma hawe ka ku machin tere tere atheng hu ai ku ure hangku uno ho sa ja jin ai poyen ha ka ra awaman taichu siti in la hen jin are rep ka ku anga akma ngai ngara kun ha aman hamang che ngayang re ha aman in re kuhut ngare takre yemhakap atyan man indre yemhakap hoye hangi taro chuman achale name ngajwe nyap trahyen

0: story ab ta heng tak ma taya che elon na ke hut nyer ro te in la hen ak taya che elon nga yi tra kun ki ko nya na in o nang ro ma mal chin aka ku te in la hen hi ye hi ho chu ingam te kirang in ke pa nga an ngam yi ki ko nya na re ngar tin ri ken te ku ona aka le re tamine ta ke pa ta o salam ro an na in ngam ma pa o na tu ngen te tin ri ken re na tarik angon ngi tra yen te chu ta story ingla harap
1: Hai, tak hangi terusin hek tapi ni, tak lelang tahat tingkak. Tingkaknya meholi, ayam Church of the Epiphany Church, ihangju.